Akas ba ni Imphal? Nga si, laibang po panumit, langban gimari ni Pan ba sa kapitalising nga matyamapan ni Funipan. September kita ang tara mga inglising nga ni Kuntaruk. Hauji kayo ki pong mga makaita kibagaloy na na. Sangay channel ki thawram pa rin sandok pa haujari. Sandok jari ba megahertz jam ahum dasmik mga. Thawram tabi riba pumnamag po taram na okjari. Ok

Taibang malimlay ko. Matam na punsi ichil ni, ichil na kongol po bagong, puri matam na ikhoy bo. Mayagi taibang da tauro re, chanbiyo tola nanay bo. Jagat ki mabungo, chanbi hay ba.

0: season 2 ki matung pole
1: mm.
0: last year ye high to 2025 ki high o higher ga di H5N1 se yam tina prominent oi gi ko US da so a sig report se UK da so myam lei gi ko ado ado season 2 ye matung pole na haiza ge ai di strain body myam lei a blue strain a ko de infect to bangam ba ado so season 2 gi chahi du gi high ba ma climate to gi high ba ma ko ado ga viral gi evolution high ba ma lei ko
1: ado di mamang the 2020 gi da malem pum na khoi mayuk na gi ba nga sa ge corona itself su nga sa gi khuji ki high strain to myam ma yauri ne ba ado khuji ki flu si gi de gi immuno high hidden sida work to ubani na koina log thu pa nga sai flu go ma la ko matam da ko strain ma yama ma le ra ga su naturally ma na nga sai gi season change sok matam da natra ga le ba ga ma nam namu ba da natra ga nga ma si ai sing da natra ga nung sit yau ba ma phom du de expose ro pa ga ma sa ma tom da thung ga pa flu log si ga mi na ra ba mi am da gi thu pa log si ga gi ma gi nga sai gi potential se kan ba se karam ba na ga de he le
0: se se dependent or context dependent or in ha ja ge haidi ke gi no hai ba da environment du na yam thina circulating oi ba strain ma yam lei ra ga di ko healthy individual am su dum haidi dum phajana dum na ni ba ko adu ga hajike tamona haija ge ba people to people contact se ko ase su dum multiple strains na dum infect aram do ne ba ko se adu du na ai gi mamang da kana lei gi haidi infect aw with over me se immune system da se yam po le ba ko adu my immune system do haidi yam strong oi ba or ga di dum masam to na dum ngak thok cha gi ni ba adu ke gum ba strong oi dren khala se dum multiple strains dum infect aw pani na dum adugi masana ngak thok cha bangam da ba gi capacity me am le rakani ba adu du na si je overall contact dependent haidi environment du gi oi ge ra adu ge isa hi immune system se gi oi ge ra semai na tham je
1: mamang da api gi log thung ba gi se ji gi antibodies sing se utho kan da defend or kan da khoi se log se thung da ba mi me am su le ni sa gi log se thung ga ise ai khoi gi antibody du ing sa immune system du na defend to bangam tra ga ne ba natra adu aina lakshani ni ba wahang se khotom na da mayam nyam na akai ki kamanli tanari ba HIV AIDS na na ra ba mi da di immune therapy ga to da na ma sing sa city for count ka se handa da na ba si khuji US da di mayam ma chat na ri khuji ki immune therapy se ko lakshani ba wahang se di khuji ki flu ma na ra ba se yam na awang ba dos ki akai immune therapy se to da bi da su ma khul gi immune gi therapy se yam na dos handa ba da adu mai na to na phari bra na tra ka da na khuji ki romila na kan research to ri ba akai gi antibody engineering se si ne he na karam ba na phari ge mo khui ani si gi nga sa gi positive mo khui ani si gi negative se tang happy bi ab
0: pros and cons ka ta le ko adu ai gi oi na hai jo har di antibody engineering se si gi fields ne na phani ke gi no ha ba matam da si gi di akoi na immune system se kem ta so aroi do bane ba khaji ki ta mo na hai ja gi ba HIV in case ta CD4 ko immunotherapy gi term la ka na CD4 se ne ba ke no target ta ore se ko adu di isa hi immune cells ta ya ba cell ma khala ma ne ba CD4 se adu antibody engineering gi da oi ra ga di antibody se di akoi na different kind of the same ba yare ba makhal mathel oina ko ado a gi phd project to desu aina kai do ge have a matam da antibody engineering ge technology sa se genera ga antibody sing se monoclonal oi ba mono hybridi mai gi y shape na sai haiza gi ba se makhal ama khatang gi viral protein makhal ama ko stress ama khatang ne ba moina bind to bangam de se ado a gi project to da aina ka mind to ge da antibody makhan ani se se genera ga nda ko moi se tongan tongan na samna haira ba da y shape se tangkhai ta tho ga ko y shape ani tangkhai ta gi ba ani se samjana rai ne ba samjana ra kan da aina kai phange kai product phange har kan da bi specific antibody na phange ne ba bi highway mana maram adum lai re ko bi high di ani hai ba ni na different target to banga me ba ko si sina advantage kai no har kan da si de khoi ne lap ta dum engineer to banga me ko adu ga immune system hak chang ji da kem ta target to roi ba target to do se sam na ma ki flu do khata ne ba virus to khata ne ba adu na si sina advantage oi ba he le ko hai di side effect lai ba su later roi haidi akoi na immune system do akoi hakchang do target to labana ne virus to target to bani na ko asmaina thamse
1: adu hosiki doctor milana haibi re ba y shape to smana ani thor kan da multiple antibody engineering to kan da yam na yang na masagi bacteria ona tra virus to masai spread to gi matam do mana nga sagi boundary to set to gi bani na adu hosiki doctor milagi hosiki project phd di gi hosiki israel da to bu do adu mak to nga sagi antiviral ni use kum ba di to bigger ba kamain to
0: hoi adu ai research fauta aina tawjagi base haide drug ama putho pa matam da akoi gi steps ma yam lai ko firstly antibody do akoi na produce ho matam da in vitro system haide human body oigera animal model oigera do season ading ai da le ta handlo in test tho pa ne ba haide out of the cell out of the human body ko out of the any kind of body ko adu loina adu ge system to in vitro system ko weba adu ge multiple steps ma am se pass tor kan da khata ne ba ko clinical steps ta to jago
1: clinical trial ka
0: clinical trial ga hai to se adu clinical trials is a long process amane clinical trial la tinga da pre clinical hai na ma leba pre clinical se da kai season agi ha kan da ko na animal ma cha ihan han ba da mouse model se ne ko mice uchi se season raga han na ko na produce to ba drug oi ge ra antibody a ye project ta ga na antibody in a specific same jagi ba antibody se se ja ina test tor ba mice ta ko mice ta test tor kan da ma gi benefit se aina hana nga sai gi monoclonal ani season raga same gi ne hai da na ko adu gi comparison tor to ni ba comparison tor pa matam se da a ye antibody by specific se na he na mice infected with flu se influenza virus na infect tor ba mice se mo ne he na protected oi ba rather than using the monoclonal antibody adu si gi se a ye study do gi oi na de na pre clinical test tau ja kare adu clinical trial gi test di it's a long process yam sama process amane ko
1: adu dum jiki institute dum nga
0: satha ri ko adu dum biotech company ga collaborate tau raga aina semja gi ba antibody do dum mathang yam advance oi na dum mathang gi test adu lakani na thamsa
1: israel si apui gi iram dum manipur ga park sa ba se do ba kitang hairap manaba adu ga manipur na bu near about 2000 square gumba chaw palam ne haji bata re adu ne yam advance oi ba apui gi mayam na kinari ba leibang ina datur mulan de sesto bu su su mai pakani ne apui ba phamje athamje ke adu ga hujik se viral disease ma se control tong no hona bada na sai it may be vaccine ma oro natra ga datur mulan to riba ku antibody gi na sai engineering gi la kha na ma na ga sai gi ku drug ma develop to bu oiro ma se ku sa ku matam da ku gi monoclonal antibody se ma sin he na success oi na su hapita ya ku na ko adu ga amurum da mu sai gi ku structure based design ka na ga antiviral gi drug se sagala pada ku season riba crystallography adu gi cryo em kaine leitna makhoi ani se tonga tonga bra adu huziki haiba ko crystallography si si season da bra adu makhoi ani si gi khanaba se lep tu du mak phang bangam bra lep ki wari adu gi ning sai tham gi ba se si ki tang bra ani ki tang habi biya
0: a gi research to the aina si gi structural based over technology si the season agi te ko adu are so si yam important oi ba step amane haidi akoi na antibody ma generate aur har kan si da antigen du ga kamaina binding to ge haiba ki structurally atomic level da yeng to ne ba x-ray crystallography oi ke ran ta ga cryo em gi techniques sing se adu mabani se dum structural based akoi na season na bai matung pole different kam le ge similarity kam le ge adu loina mag dum focus se antigen ga antibody ani gi interaction du gi atomic level high resolution da yeng to ne ba adu si one of the important technique ne ko antibody ano ba ama develop taw ba matam da si gi techniques dum season ne adu a gi study da aina AI driven software mayam season ne ko adu a gi project da aina season na give se dum structural modeling haina tool ama leba so adu do structural biologist ama ga collaboration taw ra ga kai gi no ha ba da research taw ba se ama rom da collaboration chang ne ba collaboration sa aina loina taw ba ngam ba na tam ni na ko adu khoi immunology lab ina structure gi matang da structural biologist ama ga communicate taw ra kan da akhoi na du mai na akhoi gi bispecific antibody ina generate taw ba du ga a gi flu antigen du ga du gi interaction do atomic level da yin ja gi ba sa du mai na taw
1: how is zero mila akhoi na sum ta ba da antibiotic producing company sing se makhoi si ha na lai ra mi ba microbes sing group sing se ti bi ge thabak se tha do yin hai adu ga makhoi si anu ba mai yon da irang ipa ha bi di sing gi da lai ri ba pambi sing phytoplankton gi ma cha gum ba de gi u gi manung de yao ba adu gum ba group sing je ti re na hoi tai adu bu akhoi khuding ma na khang e antibiotics se pu thoki ma de gi akhoi mi bi gi pun si se asuke ma te ka nu ai na ya to wang ba standard oi na hoi nga si bu to lai re ini ba adu bu hu si sina mu antibiotics se la na si sina ba de gi na tra bi gi antibiotic resistance ma ya ma nga sa gi thonak ba se ni mi ma ni da na tra gi hum ni da charam ba khidak to ma ngon de effective work ta ba mi ngon na tra adu na ma ngon da du ba effective work ta ba du ma khali gi sen du na ma nga sa gi tham za bu to mi ama da mu ma se transfer to gre adu er ga di amu nga sa gi kan khal le na tra adu na si mu ma khali gi wang sing si matang matang la pa ni na amu anu ba concept mu nga sa gi vaccination sina antibiotic te gi la thok ni ka na ga lag ba haitare ko na hari ba si gi school of thought ani si lai ba sida si ke doctor rom la gi research to ri sia ma si kan ma khal gi school da akoi gi san ga ni adu ga as a researcher mo ina tung da nga si de gi sai ta na chag sing kun da la ku matam si da concept antibiotic si ma gi dra ada gi hu si gi habi ri ba antibiotics engineering na tra ga su some sort of part khara gi akoi gen editing ga si some minimize to kan da akoi gi ana ba gi na tra ga su si ki flu gi matang si da subside mini hybridi ubi bangamra kamain do
0: hoi future gi perspective da yo hairagadi aina khanja bada ko antibody se nga sa yu vaccine ga antibiotic resistance ki haiza gi ba ko thot ani se gi marata antibody se one of a powerful tool in haiza gi for modern medicine ko ke gi no haiba matam da flu khatam na te virus khatam na te multi drug resistance la yese anam bana mostly bacteria na cause to ba diseases sing da ne ba ko yam thina multi drug resistance form to rese aduga antibody se di akoi drug resistance haiba aduma di yam thina ka hena layer ke gi no haidi ma di targeted oi ne ba akoi na antibiotics pe ba matam da multiple bacteria oi gera ama target to re ne ba antibody se di sam namak ki targeted oi ba bacteria ama na tara targeted oi ba virus ama adugi against sa semak to ne ba aduna ai wa khanda di future se antibody se one of important tool ne ko modern medicine gi da makta akoi khudam oi na already phangja khare not just for viral infection cancer de su magi kana base phangja khare ko aduga vaccine gi target ta hayo haira ga di vaccine ga antibody ga se dum side by side chatta baya de kai gino haiba matam da akoi na samna haiba da angang se exposed to ding aina koi na haji newborn da different types of vaccine pi ko kai gino haiba da adu do future gi diseases me am se ngak thong na bane ma adu ai wa khanda di vaccine and antibody se dum side by side chatka ni ko adu drug resistance gi matang da haira ga di antibody se one of a very important tool ne ko modern medicine gi da makta do mind thams age
1: atonumla osiki scientific research ke tang thaidor akanda ke mi bigi wakhlon sida mi kharadi ic sahi mu da amtang nazage ic anu bakum gi nong la pada nong dun isa pum bada amtang phuhan ge adegi sagi anu ba gi nong la ko sida ningtham da degi kum gi nong la ko sida laibak manam sang tang nam ge kanaga laiba mi khar su laiya aidi ic sing sai ic human ni na khangna ba haidare ko es masi gi laibak manam se ayam nungsi na tre ko masi gi laibak manam se yam na nungai ti bu haisu ya e bu haisu ko na tre ga sai oina mi bu haisu du mi khar su mo khoi ta da na te bu ko es asungi aduki lamdu de lebak tu di yam na ya e aduki environment do nungai tre kanaga laiba mi su ya wo es maswai swai si masi gi reason si de gi lebak si aina namu matam da su mate ba haw ba phaw gi aduna ai se lok thong gi nungai kanaga aduku makhal gi thong gi mas na han mi su ya wo bu ko aduna aduku mbo gi section do yam di yam de adu lakshan gi wo phum si di lok thong ba phaw da sai gi akoi na engineering gi antibiotics gi engineering gi si la ko matam da lok thong bo do to yam na tem matam si da control to bangam ba ga di khoi gi mi be gi nga sai ethical se masi si da tung da sai gi solak ka dra a hai bu do as a scientist am oina isha gi bo phum gi tang tham bi ya ba
0: ase yam important thought amane ko ado dum ai si sung na na da re hai ga so dum pakhat pa mi su ya we ko ado ai wa khan da de chum me ko kai gi no hai ba matam da ai se sung na na jen khala se ain khan do is as a immune system je kai no phaja na wake up to da ra ba na khan do ni ba ado aina kitang ama infect to ga ra ga so lok to dum phana pa dum phaja na dum masam tom na course to yo ra kan da hidak lang ta am ta thak ta bi da na ba phagi ba oi ra di aina khan do ni ba o ai immune system se yam phaja na work to ri na khan ja do ni ba ko ado na ado gi khan ba wa khan do so ama important oi ba wa khan ne na haiza ge ado ga sa gi smell li haiza gi ba do ado akhoi gi mahik ka tang na te ba allergen mayam lai ko akhoi na ado exposed to ba ma tam da hakti khan ba oi ge ra ama oi ge ra to ri ba mayam se so ko ado hoi ai gi wa khan da di do mai na season ama lak pa da kitang na ra ga phagadi ga na khan ba concept to ado apha ba ne na haiza ge
1: oi selak pa da to ro mila ma advanced oi ba institute se israel si gi immunology da gi amu uk gi university of oxford da changes shifting the origin masi gi behind si kari le
0: scientifically hayo hairagadi ai research phd project to ai engon da yam interesting o yiko antibody engineering se adu ga amarom da field je kamain expand to gi har kan akoi na antibody se khan ma tan da e da lava protein na dum khal le ba adu haji from the past 10 years research ma yam na thiga pa ma tan da antibody se so tissue da ko e da na ta ba organ da wagera tissue da wagera mo se produce to ba ye capacity so le hai ba adu si gi se akoi na haji ki lok khu bai ma tan da haina ram ni na lungs te infect o gare ba virus ama na ko infection ge side se da antibody produced over cells khara le ba ida chat pa na ta ba ada dum play ra ga adum secondary mathang infection la kan da moina na specialized oina quickly produced over antibody produced over ngamba cells mami oina pan jara ba da tissue resident memory b cells hai ba tissue do da recite lo ra ga le ra ba memory b cells sin sina antibody se khuda ka amu produce rak to ne ba ado si gi cells sin gi bram da amu ke na thijan ge na adu ga technology mai na ya mainly oina seasonary se si da high resolution microscopy season ara ga sigi cells sigi matang da ko diversity oigera moida kari different ya wi adugi matang da jek Oxford University da kana thizan bagi research to zan
2: Miyoi bagi punsirol degi lok thungba ngakthok chanab anoba kanglon haiba hiram sida University of Oxford United Kingdom gi Immunity and Microbes Laboratory Kennedy Institute of Rheumatology da postdoctoral research assistant oiba Dr. Romila Moirang themga ekhogi mihut right gender chingthang unadunu wari sahab tahan jakhibag loinana ngasigi science magazine lanthokchaba matang astal loijari mathang lepaw popunumit pungkhom asimangta da amuk phangbigani science magazine
3: science magazine tabire thoram lanthokpikiba sangita namairakpam thoram puthokpa raichanda chingtham masitahan jakhibag loinana khonjelna chom sandokchaba matang asida loisinjari

0: Naharol gi khonjel thauram tabiri besingbu ahan bamakta da taram nok cheri khurum jeri
1: nasi gi youth interaction thauram da Kumalam Park regular coaching center for weightlifting gi sanaru singa unaduna wari watai saba
0: unaduna wari watai sana jaga dauri besing di debek to koisam amadi vanlal thoibi ning thausam
1: valanto bi koina tha khudingi letuna chatrakpa youth interaction thoram si ngasi su pudun la ay duga ngasi gi thoram sina ivani na koina ga satpa matam sida Kumalam Park ta hekta sangji lakanda makoi da sanaru ke amasu lena wani han khali duna sanaru singa du da kari karam ba mo sing lei bagi have dun tang phongdo han bagi mikup sing du lawna tok si
0: hekta changsin do na hanglo ra si marup de bekta
1: oi ade da khuna sum sanga kan da su uri ji na ha sing je khara khara pulla lei bu su dum uyi bu ga adu na na ha sing si da si da a khuina ngasi hek u matam da weight lifting oi ga ja haina khali khuina weight je so so kha thangat pa sing uyi mo khoi sing je sang je laga hana ik thau na bu tok si adu marup marup ki meng am di kadai de no hai bu sa nam tum tham bi am di si weight lifting adum sa na bu ga do ra yin de hai bu dum uzar ka mai to bu si ba
2: a ai gi ming sa hin bi putem adu ai andro da gi ne adu weight lifting sa na je
1: adu andro the gi si pha was at the yum the gi la phi ban chak na kamain ta
2: a si tili pati rental le ra la pan
1: a ji ta gi rental le ibni na a khoi gi player am oi na ha uta re si family sing pul la lai bra na tra gana khoi gi player me ang pul la lai bra kamain ta
2: rental le do ai tom da lai do atop di girls ki ata oi du ne ba adu family di am ta lai tre satra gum ba student sports khara ya ba do mai na ad mai mix ta lai
1: hoi adu sagem di hojik se khoina u matam du we se yam yam thang le bu ko adu squat ka pham baji di kg ke agam ka dum pham banga mi we se kamain ta we
2: 150 55 ad mai na di for me
1: isagi we ti kya le
2: isagi we to 60 61
1: adu hojik se khoina sana ba hai ba maksi da bu khoina disciplines ya matau ta ba ni na discipline ma maintain ta na khonda ba matam du di kamain ta we
2: discipline hai je chaba thakpa tumba adu dagi horaga sports ki line de le ramni na matam chana sanaba lakpa
1: adu players isu miwe bidi kova adu sa ba matam chana sa ba tumba matam chana tumba potha ba adagi training amu lakna hona ba hai bisi matam amada sang nai na phajana tawba thabam kha oi bani na master distraction piva kari wan da wakhal ga nuai taba yaw ba khanda ai ji sa ar ga na khala pa mi ku singa di yaw ba khanda bi si
2: adu di miwe bani na dum ya we hai tare hai di nong gum ba ma ga kwa de isa gum ba heavy gum ba lora ti asum lo ni na dum isa gum ba tek lak pa sa wi na adu gan da di yam chat ning da ni mi kum ja we as yam tan ba
1: we adu wa sam yam jina khan de le ding si da kari gum ba sita la ka da ba practice ta lak ta ba ya di na ga di hai ba adu ba sat ta ba ya da ma tam sui ba adu sat ning da na kitang lai thok pa ga di lai gi ra ka mai da mi si di
2: adu di lai thok laktaba ya di harakan di lai thok pa di lai te adu laktaba ya di harakan da gi prashne thaba kumbale rakan da di hospital

0: Mai chak se sain do sanje
1: yam phaja ba ise masu marum na thambire ado tung tarak pa tournament sing da do ga maru ki thabak sing sida su mai pa poi bi hai na tham jage
0: ta sari
1: mathang si dina kan gi marup sida hek tang re si marup de bekto
2: na khan le marup sida matam wa ma khan nei dang jinam
1: ta hang re si marup ahan ba da marup ki ming life from thambi
3: ai ming salam utarani devi ai life from kon tau jong awang le kai dei
1: ado sana bagilam sida changsin birak padi kyam ki bire madugi mtang da thambi
3: ai sanaba sanslak baje sehi ani makhai phadangai
1: adomarusi sanaba se sehi ani makhai phadangai di haibire dubu hakchang si di yampha nai khoine uzawada yam kanno i adomadugi matang de so marupna sanaba gi technique nyam si karma na khai di gehna pam jage duga hozik phawbada squat phamba adudagi clean and jak tawbada weight si kya kya ga di lift tawba ngambi ba ke madugi matang na thambi
3: aina khai de gi na pam jaba je jak se jak se dum khwai degi dum pami snes clean dum pami do jak na di hele jak se maximum 93 rejak tika khre alai di kap 3
1: ado marum na si bhaw da lift up ngam na bhot na rak pase masi de di kari kari kam daun hon na bi ki madu su thambyo
3: si ngam na bhon ab se ting maru na technique tinging se chum ba mo edu ga exercise na mo khoi gi masan sin je improve ko handuine ba exercise ma amjina kalalle ado aigyo na di jaksina khari pa man ya jang na dum kalle
1: ado marup se nupi oi bi ma gi ke ma wa ma si than rok ta na sana ba gi lam si da marup changsin bi re kari guma matam da kening ba langning ba phaurok pa ga ya bra ma dik ma tang des tam bi
3: a ya oi kening ba langning ba ko ning ma tang dum ya oi kho ma am pul laga dum reels kum ba dum nam ba khot pa adum tawe adai di khudop sining ba dai di khuji gum balik gum basining baje ana sanaramina sigum de am daya dre khujin khya khapo ko ju khangina ju khubi de gi hena khapo ji adwa de yot pai with a pok pok ko ba dum lai bani na khubi di khubi pai ba thung da bani na khujin budi khubi budi dum khara dum kha e
1: yam nungai jai marup marup na maruki sana bagi lam sida lak pi bagi awanungai mati ama thambi bagi marup de bek to ngasi tata jada na marup me am se social media da thok pa bo oiro ise ibu thambi bo oiro makhal makhal ka am thing na re ha ba tare ado maru mathang sidi thangna ba marup sidi hekta ma hang lore se
2: marup ki ming ama di kari lam dagi no ha bi do hanam tung thambi
3: ai gi ming salam ngan ba sing a nungai khong awang le kai dagi ni
2: ado marup hojik se sana ba mafam si phaula pa matam de yum de gi dum la prana chuk na kamai dawi
3: ai gi yum je lam kha dum la pe dona ai si da rent le jab ne
2: ado rent le ba ba mok si da bu isana sa injang thong sa ba sa gi piro su ba sam ba si sana loi thong sa ga dun hai ta yum de le re gi imana kai na kha kha dum su bi ba su yang ba de ado hojik se mafam si da practice taw na bu ju hona ba lak na bu ju hona ba hai re sin sa si di nang kamai na minister dawi
3: sana bizu wa bani na tawde ya da bani na ai ngam na ba dum wa zuwa na ai sana halaga zu ai isa don da lai bani na dum ngam na bo na jai
2: adu ba isa na zu rent lai hai bani na isa gi am to ro bani na isa da wa ba ma am khu ga rong ga dun hai btare adu du na kari bu ka anda wa khal si pung ning ga ji handarak pa hai btare si dum thing na rong da ma le dum si pung ning ga handarak pa mi ku di ka main to ra ga pung ning isa na thago cha ra ka main to mi si gi mtang
3: to na lai ga anda ma khan je dum nu ngai ta ba ya we ado sanabamda khoygi manabam yam sing adum wai sanaba ei sum sanamina bajina aigi wakhan de yam nungai je ton de lei bani nungai te
2: ado masana sida sang padi kyam yam khoi de
3: ai je sahi ama khare hen da ngai jari
2: we sahi ama ga khare hen de lai do hai ri bising sida ei khoygi isagi ba improvement je hana sanatring ei mang de lei ram ba ai ji ga sanar ma tung de lei ba ai si ga ani gi khena ba sida kyam yam lei
3: yam khena ye chanting에 대디 discipline 제 그럼 어홍 몰라에 우자징다 discipline 아좀 하나디 산아드링에다 잡아탁버시 좀 방 좀 자름에 아주 호직디 산람이나 타오염 사다바 아디기디 사바야다바 아디기디 산눈다이다 아 사범으로 공부 사바야다바 호직부디 좀 가심도에 하나디 너만나 떠름데
2: 학상기 비범들이 캣나버디 그다이 파울레
3: 하상이 비범제 하나제 좀 노이람메 아도 허직부디 크라 좀 한다레
2: 아도 학상주 산아바 시드상 칸데디 하나레람바 이사기 비범데 키탕 오버웨트 웨바 웨트 헬라레람 부다우직티 학상가 산나나 웨추 탐방가 목바기 비범데 술라 아바니 아도 산아로에모이나 마시다 콰이디기 마타우타브스 카리니 헤네디 칸디
3: 산아로에모이나 콰이딩 마타우타브지 디시플린 지암나 마루에 코이 산아바진 이 오잔 하르가 주이 산 호나 들가디 야데 아도 오자진 하우다이나
4: tau hodragadi sade yamna mangjai numtugi ina ngamjagi bujai ado jan haidraju isana buna dragadi sada improvement dum kadun dala oi
2: yam nungai jai marup ka wai bata isana dana ngasi maruki ba wakhlon ke amtham birmai dum marup thaga chari me tung dala kada pusi te he na mai papu bi ha phum tham jai
4: thank you
2: how is se makhatar marup singh sida jumula akanda maruki ming amadi kai lamdai na ha du han phum tham bi
5: ai ming na winning subam thobina duga lefam na sinama mang kai dege
2: Wei, tobinau di kiam yang kui di hari bangasigi weightlifting kima sana jadi sana apa ni?
5: Enak sana apa sih? 2021 degi sana bahar apa ni? Ado sana bahar aju cehi corona laki bawa macam tu. Ado degi, ado dah muncahi ama muka muli apa? Ada ado mara tu dah football dah muncang ame. Ada football dah isana pamsa dah bagi, enak pamsa aju dah weightlifting dah muka enak canggih apa ni?
2: Adui tarik di weightlifting hari bermasalah si isan yang pam zawa makau orang ni hanya kali. Adui weightlifting dah sana lagi kan kelaki baca masih di kamera itu kelaki.
5: Ande, ai ini maju hana sana ramai weightlifting dah. Ande, semua wari watai koy mungkin na semua sana udah. Mungkin tu sana ni buat izin weightlifting dah. Ado kan deh izin tu sana pam zawa tu power.
2: Hari bersih mama tu sana bni na. Mama ki sana ramai muda foto ke, awam cile ramai ayat tu na. Masalah si, aku nengah sih kita live, kumalam paksi dah nak akan tu budi sahaja sana re, tamme. Aduh bu, ium da, mama nak di takpa, kadu bu kadu yobi berbain tu masih utang sih.
5: Takpa je, kau ni mana sana ramai je, yang kau ni di sana bu, hai di pangat dia maju, ada, takpa ibu korpa di, keno. Som aku isha nuai tu bokor pada masa sekolah tu bokor ni mana tau ibu juga awe tu, ada ya tu budi kahen aku sebut tau budi.
2: Mama na isha je nuai tu, matam dah mama na pada ni recovery je pina, mida mungkin hai budi ngasi masa na si sana pun matam dah muscle pain asing ba kadau ba, saya awam khati isha dah demo thinner, kadau bumale. Adun recovery gini matam sih su yam ni hena, adun mung matuk tau pas singgi lagi di oik dini hena kali. Adun tu ibinau aku ni suhe uza matam dah su tu ibinau. Sana bersih kan natawa atau pa sing isagi wen hobi wen aku nengah baram dengan sang bagan dengan isai gaji he engang nayu mayam si aduna tuh binau dinggang berkamai tuh masih dia
5: isai je ayu na han angan kan dengan jauh dom pam ni pam jere ba aku isinau aku mari maga je dom sakpi ka aku dom sana le dom suruh kelan tau hilik hilik kaya nengah dom sakpi dom sana le dom hajik di sakti dom pam ni pam jere dom sakso hajik so dom gang dinggang ye
2: Aduh, hujung na sana budane he na mai unsun kibai wane buka. Ado hujung se isai jo dum isi naum waktu dum isai surda buka jo tanah bani na isai dum sakmina bani na hujung se isai mudan kudol dambiramu.
5: Aina hujung se saya kudol je. Aina yamna pamza na yengyo film ame gisai ne. Ado hai te. Adam mati emangan jera ge.

0: Tamo, nga sisi, pun si may yaham sing, yaham na sing na tay.
1: Ay siya dum nakal.
0: Tamo buka tayo dalay birike.
1: Mapanda, kontong mayada.
0: Ay di yung matagda, chokriya mataraga si unapami. Ang hang sige pao tabira bra.
1: Tadri. Mama ada pagi woi kari woi haram ya. Waru dan wima sak thong bima pura nian. Aina sak thong bia bawa isya nungai trip.
0: Madu suka suka ite.
1: Kari kalino.
0: Tamo pun si sida ngasih muka kencarang napa. Lai tada ba puning nusi benumit lai kitri.
1: Kari ino.
0: Kari hai daun ho. Ngasai tamu gi wahi sing do. Ta aduna adum le. Kolkata airport uduna le. Adu teh ki tampak lain ngasi tau ki pemagi telepon do. Sum ta aduna le. Amuk su. Ma pok penumit rims ki pehu wat le ki. Pok penumit tu da mana kap ki bado. Adu ka ngasi na. Matam se. Kang hau teh.
1: Ai sho aduni pungning se haigadra thamoi se haigadra yamnungsi
0: lohong betara gana kam do ba
1: ai leri sidi
0: wapam do yamna nungai ngasi se ai na thaban yang ami bane poino gi tarani toini pali yum jagaisa numini yamna phaba mali
1: Aishu yang kami, pai. Eko ini kita pat kider, kongset kai kira. Eko ini kita mui gawari na, si nadan kian kibai ngelai tar.
0: Pomjerak pada tin sang kibalai ku, kang de. Ngasih se, pun si da amuk tu tengah driba mikup siung ni tamu.
1: Hayo.
0: Aja si mangan keraya orang le, upalu apal sing si masuk orang le, muselak le. Kongo tengah usik nama humai gay tibra, natraga ahingi usik ya hongan bi ama pai kibra, muna uri.
1: Aduga, nangi mai thong di, pudu ungu nengai riba thabal nu purak pada, tongan berasih masung tu aman. Ubu di pangtre.
0: Kamu nang se, lari igda bane. Atai di kantre, nupi gi paja basai thabda.
2: O kanaga no, phone tu koi man kare. Naga tu pangan niye. Hana nak kare ngang na bawa bane. O tari bro nasa nupa tu magi pawla iye. Nupi si le iye mta sang biro.
0: Kanano, ina mara.
1: Mane.
0: Sang biro,
1: nang di.
0: Ay ngag pamjaho kike. Teng na kidriba mikup sinse. Teng na kike.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Kita huram ni adu mataram na ukcheri ming lefam hai biu.
1: Madam, mai khana rok tagi opele ane.
0: Ming do mukahan hai biu ne.
1: Khana rok tagi opele ya.
0: Opele ya bo ko yi thoram na taram na ukcheri. Opele ya ngasi di kari wafam thambi gani.
1: Madam, sum ai ju wafam am tapu khatage.
0: Hoi hai biu.
1: Madam, ngasi gi samasi da atoi bese nubi ya koje hata taishin biba ko. Si nubi khatse gi maran di na te nupa gi su maran ya na lai haja nengi madam. Ai su nubi ya ma oiru rabani na kita nunga aja de. Awa iba sa ita ai su sin ama di isu ni mana di mayam sin ju kije sa sa sa sa sa sa sa amma maten chati gum si ne pio bi a ko chu chin na hin min na si mai na hai jage ne pi da iran pi ba a soi ba bu thang jin bi ba ma si da gi la thong na ba ne pi a ko chu ding mang na on na min na si hai jage me am
0: Ophelia na puk ding gi oi ba wa fam phong dok pi ba ni a to pa di tham bi wai wa fam tham bi na ba le bi ri bra Ophelia
1: da dam wa fam am ta ga hai jage
0: hai bi
1: a ko gi khana rok lam dam ji gi asanga mana thallaba phajara ba labuk lamhang choro kinna ge ta hauri ba sami ban chitna um bada leng leng chalaba utan pa di pare mapan sida nong matang lak di na isai khan bagi koi na chatu na isai khan bagi program do amuk ta lak di unga jaram ge medam
0: Ophelia koi soi da namaki madumak ngam na bahot na jage hai bo afam si haiza laga adom bu kol to birak pagi thagachari
1: agatari
0: men isai makata na tamenasi

0: Hello? Hello?
1: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon, Thauramda Taramna Okchari Ming Lei from Haibio. Hello? Tabibra?
1: Madam,
0: Adongi Ming Lei from Kangzage. Somdadi Singh Tajari. Tabiraba, hello? Adongi Ming Lei from Haibio. Mayam ginungai na bagi dama kudol tam jabani. Ado phone to bira isse ming lay from kangjage. Sana thoi nungai biri ko.
1: Nungai biri yasi sila utta lai ye. Ado isa isse taran tana. Ano taro mane. Koi ki kobi ka tabane ba. Ado lai tare ba do kar kak pahai tare. Ada jadi na urum de langa. Isa isi som de do de lom tu budara taram mane. Le do pola ano ko jo maya ma pon pangi isa I kam ba do som tare ba ko jo.
0: Hoi.
1: Yam nungai. Ado ina masih pungguk kening bahai tare ka dina. Madam.
0: Hai bil.
1: Nui ba ko jo. Koi ma tian zhe. Tung na bang ji chang ye ba.

0: Adom Natabiribasi, Akaswanim Falgi, FM Sangai Channel Da, Sanduk Chariba, Good afternoon, ladies ki, live phone in program ni. Matangi kolamuk, lokat minaraga, kananu hapidu, kawinasi. Hello?
1: Hello, good afternoon, madam.
0: Good afternoon, Thauram da taram na ukchari, ming ngay fam hai biu.
1: Madam, ay hingang makalakay dagi lai tondam sangbana bi.
0: Sangbana bi bu, kuygi thauram da taram na ukchari, sangbana bi se hana, kuygi thauram sing da phone tau bira krabu.
1: Tau
0: jaya kari, madam, ngasih gambai rak subo idu ni, madam. Mari rak subo, sida ay hakat hingna, jabadi ahan bu kari wafam fongduk pinigi, sanan bi.
1: Madam, izi kolaga tay na ju phaja wa pham mai ama ma thangi kare adu aina sum khanja bada madam
0: koi
1: si gor manage kun da dum tam jare ko madam koi ki matam da bo adu au ji ti koi gi lai da bina kun balai da loi na ba private school ju machine yang khalai ba ko asu ki mati adu na private school da mai am tam na ba ji da koi lai kai si gi nu ti u bi hai di mama ji na yam ba wi na ma pa na matien pang ge hai di na ta ba ko wabdi mama singe na yamba ino wabni na koi phi thi na boyo emission gi pisa ju dum sugi mati ga ama bani na me dam
0: hoi
1: bien da ga de kai de na koi le kai gi phi sin che sugi mati ko gi micro finance mai amun du machin singam da hen kale ko me dam aduna koi le ko lag se micro finance mai amjan thong dan thog jin jang ba de gi koi mi phi sin gi na sen hun na bho na ba jama na sujari ba dom jari ba do ona dan koi en ten na ba mai ama ma koi dum ujare me dam ko adu dena ina thamjani godi akoi government school ji hojikti amna government akoi saka ju yanna budi yang sindire adu adaga ju he na phana ba oja sin sina ju ka thuk pa ga loina na angang sin ti bu private school da gi di moi na ju he li bani ba ko ma me da mo gi to lo phang ji kwa adu na ka thuk ba ga loina na akoi na lai ta pa da na ta na private school da pi di ba smai na not ti bi bi ba mana dana tak bi daga di kuna pai be sun ta mi je go me da tam magadi mama wi bi sin sina suki mati wari do da ta khara di pha ga ni ha na khan jai ba ko adu dana ha ho ja ta bi sin re di go su ta bi wi di wa ja sin na su koi gi saka na su suki mati ko na bi di adu bo ta bi mali le na bi na ta bi daga di go me sun di ki dang pha ga hala ga di da koi gi ba ko ji ti irang matang go ga suki mati wa na bani na government school jingi na khara phagal agadi private school da kono isa jing ta mali bu jingi te government ta mali agadi ko gi no pio bi sing mama bi sing china wa ara ga ko sing den ari bi sing mama bi sing jina ko na micro finance gi chenu bi lo jingi da ma ko na puri khaja bi na bana te de gi thana sana bana te ba ko ma ta jing ti thaga na ba ko gi tana bi ama oina ju ti chen je anga ge no nga mi ni ta ba adum la ri khaw ma pu ga dum sa tan da le re phone yeng ba la khaw pu sa pa adu tizo mama ubi ma digi ma pa di hala man sin su gyan khata min la ga thana kona ba di su au ba ya de ha ba je ma sa phat ra ga di khoina kai bum ba ma tau ga ha ba je koi sa phat ra ga di ya lo di bi ne me dang kwa adu na thana ba di su au ya de di kan ngang jing je phon bai ba du la khaw ma yan ba no ga min mi ta ba si da loina lai je ma adu na kitang chan to han ja ba hai ta ne me dang kwa
0: hoi sana hambina nupi uibi amoi na thenga biba awaba kutung chada ba sing su thambi bani aduga hajaning ba mana government school private school haiba sima khaidok traga su khoina hotna ba lep taba ko angang sing se phajana karama mai kai da pubi kada ge haiba sima mama pa hal uibi sing na ying sin biba du su adumak tangai fa da bra hai na su khanjai atopa wafam maka ta biki gaja hai bi o
1: adu adu di ta da ro adu ro zumi da mai hajde ni modi ko na ta ne bi na pai bi ta ni tha ba je si jo ko na jugi an ta ga da ni du ta ku ki ta ni khena ya ba ko ko ita adu tha ba ya ri ta le kai ni tha ba je yang ja ba ki ta ni khena ba mo ui na ui ba ko adu na ki ta ni ba uda je ui ba chung ka tho ga ki ta ni tha ga hal ga di akho ji na hawai dum ngol me chuna tam da ri ni di ma tam du ja dum uda ji na phaja ta ki re kai pai bi ta ma tam ja ra ti me da ko ado maina ta loga di koi mama bi sin chi ke khar che mi ron da ki tang phag ka dra hai wa pham che tham ja ban ye koi mama ma pa bi sin chi gyan ta mi na ba adu ga koi gi thaka na ju phajana gi adu ji pi mi yang tang jan bi re adu ga wa ja chu chu ki tang ka thuk bi ga di khar phag dra hai wa pham ji na ya ma na tham ja ni ba ta mi na ko
0: ya nu ngai jare sana han bi adu di sana han bi gi da ma ise ma khudal tak jara ke thorum saru gi abirak pa do mo han han na thaka chari
1: Oh, thank you, madam.

0: Hello? Hello?
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, ladies. Kita orang ni phone tu beri sih kena beri apa no?
1: Mira mai yang kelawai warna batu dari balan.
0: Balabu kui kita orang dah taram no ukcari. Ngasih kari wafam phone tu pegani bala.
1: Mira mai nama.
0: Mhm.
1: Mira mai ini pegang tawar yang menunggu aja ba.
0: Mhm. Karam karam ba thoram sing na di he na pam na ta bi ge.
1: Ada sing ge he khau bo de na ta bo ja na no a.
0: Hoi hoi. Ado
1: ye ni sing ta ya da ni na le che.
0: Mhm. Ado koi gi good afternoon ladies ta phone phang bi ba sing asi gi sina han bo bi do ro na tra ka mamang da suman phang bi kra. Mhm. Mamang da ke ra phang bi kra ge. Mamang da ke ra phang bi kra ge.
1: Mamang da mamang de ani da au ma phang la
0: mhm adu ngasi di ai ga thengna ba thengna za ba di han bu du ni kari kari wa phom phong do pining e
1: da ma je wa phom de than za ra ai ga ta ga
0: ho ya de di ma thang de di adum gi ui ba bu ning gi wa khal khara du ma bu khat pina ba ning sing jari ngasi gi oi na di sei ma kha ta na da mi na
1: sa ma na da san san ga ra ga har to ma la ya
0: isei ma kha ta na lan thok chari mi am pun na ta mi na sa

Tahan jari ba isa si reporter filmasi degi. Sofia salam gina itong konjel da sa chindra tokchom na sa ba luinana. Ugit amadi tumba tangjam na sa irang ba filmasi ni.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon, ladies. Kita ramni taran nongchiri. Adomgi radio set se nak nali biragadi kita ngelap nali biu.
1: Hello.
0: Hello. Tabi raba.
1: Tabi raba.
0: Aha. Adomgi radio set se nak nali biragadi kita ngelap thok biu. Ming lay from hai biu.
1: Hai biu. Lamai awang dekai degi.
0: Orang kan Hemabati. Hemabati bu, kui kita ram datar ramno ukcari. Hemabati sehana phone fang bikra bu.
1: Oh, dia amat tau eh, amau tak fang de.
0: Nasi nak han bu, ui dunia badu de.
1: Oh, panakan
0: nasi
1: hot nasi bane, rasa
0: kamu fang
1: de.
0: Hoi,
1: on.
0: Hemabati na kui rabagi matung da try to bi mama tam da hak no okcha ba fang ba du ki ma tik no ngai je habi unga si dikari wa fang fang do pigani
1: na ma na tham da ne ga wa fang du ne a ta ki ki ki do ko di na ko fang ki kam ji da lai sha ri na sa si ji na ko ro ke sa ta ma tam da ki ji ga ri je ko jo min da ba ma ya ji si sa ni do ga
0: Hemabati na thambiri bawa fam se khoi gi gari thoba matam da cheksin na isana responsibility lauraga thobi na baning sing bi bani atopa wa fam sing di thambina ba lebiri ba
1: Jadi,
0: Tak kecil.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Kita uram ni. Phone to birai si kanawa birabano.
1: Phone
0: to birai si nida na awang nakin tabi dagi maibang suni nida. Suni bu ko kita uram da taram no ukjari. Hai bi wasi
2: ตาจะบัดดุกิมาติกนงายบะปกเจอะตุปัวฟัมซิงดีทัมบิคิกะดะ
1: menam sidok na tham jani ngai ji oi dre adu bo amma tang ya dum hai jani ngi me
2: hai bi
1: hai ji kan bo me da
2: mhm
1: ko yin ngam ma ni mai mu ta sim di ai na tu mai ji ka ya di bu le ji e ji yu ki thong na ta bi da ga ji ko yin ngam dang ji da mai mu ta gi ai no je kala ta bi ja nu e ji yu thong na ta bi da ga ti na hai ji me adu bo adum pun nam kujing ge adum le man je adum pyo ge khaja ge pa sai sing thong ga ma tam hoi ni na yam ma ge ga ni da
2: adum gi wafam ta ja re du bu khoi di miyam na tham birak pa wafam se ta bi ri ba miyam gi na kong yo hon ba si na ko gi thog dang oi jari ba ni adu di isei ma kha ta na ta mi na si thoram saru gi birak pa ha ni ngai le ta na tha ga chari
1: thank you dan tha ga chari ong so

0: Hello.
1: Ma'am.
0: Good afternoon, ladies. Ki thauramda adombu taramna ukchari ming lay from haibiu.
1: Ma'am, ay awang ko na ulan tumi bazar dagi pasas sa tinayong aganini ma'am.
0: Agani nungay biri ko.
1: Ma'am, nungay jari, ma'am, si nungay biri ko.
0: Nungay zari ado ngasi call to birak tu na thauram saruk ya birak pa kariwa fam fongdo pigani.
1: Pa ma'am, aman idang ngay jari ma'am.
0: Hello. Hi, Bill.
1: Isana taraga pagi turo sa singay tare ko isa tutu tutu mapa mamana taraga di nasana zaharawi tuga ta singa taraga na mapa mamana harawi ko me
0: hoy hai bio
1: nem sabi ba
0: me tajari hai bio
1: nem aduna yari ga di mapa gi pagdang tu yamna sawi mapa gi pagdang tu yang mencari ina ina hanya ini di mapam mana makan si bedok aduh mana hanya mencari bersihnya mapam mabu si biduna ina tobi ba tu ina pambe ina tu hanya ini dah nama
0: yang nungai zai agni nupi ubi amanya emong manung yang sin bahay basi su acau betau danga mana loi nana macabu karida soiki gadagi hai na kanjari ba mama mapa oi basing bu macha sing sina ying shin bi ba kup na sena bi ba hai basi su macha sing ne macha sing gi tofa draba ma thau dang ama mam ni khanjai ko ato po afam thambi ki ga ja
1: mem tanga hai da gi mem du ga pagi lekai lekai da le ri ba macha sing na khana roi me ma ko pi ra ko se ai gi ma si am na phai ai na khanjai ai gi na ha go da ta gi laitam basalani tisalani tisalam utalani kalaga mu sana bam da sang jam braga sana ba yau de ati ati ke mati khai ati sana ba yau braga di hay mana class lege tiya ka ka ko matam da bole ta ko matam da di ngau chan na ba gi sang de me am na la ye ba ko apne yara ga di ta tu singai ta re mo jinya sana ba gi song jang gi da ngam ge sang jang di yu ayu nga ta na ha ro ga ba king chen di yu kalaga isung ta ti yu du ga ha ji ki mem pagi saka na ju khana bagi da mata thabak tu siloi na sa ma kula ju dan khai na ko me adana yari ga di mapa mama ai go sin na mata ni je tin da la ga su khana boron da sawai chang yang na hona bi yo na ma ta ga ha ja ngi me
0: agani na bukhat pi ri bo afam se du ki matik phaje koi gi hakchang phabana thoi balan ni hainari baduni ko Adedi koyi thoram saru kya birakpa gani buhan hanna thaga chari ise makudol tau jarake mem pun ta minasi
1: mem

Manglan kayani nang gidamak saga chariba. Loinay daba nang egi nung si ichelda fanglinga sidi nung si pantungsu. Kadulgi ahan ba uy na lantok chari sa isak ba huidrom na buigikon chelda ikendratin subana sa iring ba matamshay.

Mikup ama nahakpu udabada langtak nariba aigi panglaba thamuini. Nungshina pautabu taningbana khauranglaba wakhalsina Sonjay nahaktabu tattana. Kudolgi ahum suba uina taminasi oinam Swami Kumar gi khonjalda Waikom Biharina seringba matamishe. Nungshi shaktam uningbana ngawi.

Pungpa masida ngai ko takisi tabi diba marup singbo adom gi marup Victoria ngarang bamna taram nokcheri kurumjeri ngasigi ngai ko takisi thoramda pujarakli nungai raba makhal mathel suraba manipuri album isai sing khodogi ahan bada pujarakli ngasi maithong da harau bagi minok kya tamliba miyoi ba ikhoi se kaidong ngai amuk maithong du gi minok mangkhini kana na bo haiba ngamluni aphaba nungai ba harau bagi poloi pamda ba kana bo leiram ga ba ngasi gi taibangda thazena thamlu ba kana na punsi da minam lamlaba thamoi thamoi aduda karamba ising chai duna mayo chonghan ba ngamluni marupsi idom ithanta iral pumna magya jaduna chatpana achumba khongthang ni haina logodori bra khodol damjeri ahingse loibanaidre

kalian di masyarakat ta kalau balai tangkai buatin gay dona lesat tamlivi lerang lebak le kanghau dah lapan nong le na nong lek mabu purak tu na mapu magi amit ragum say tharak tu na lerang layon bu ingtha haliba apun bagi saktam dubu yang riba singda kaya ada thamoy gila kayong na belam ganimarup sing wahai singa sigalonya na kudol tamjeri ay kaktagini.

nungshibagi pukjelga, minungsi haibasigi pukjelga, amuksu kayada ketnaram bamarupsing. Aigi damang lepi bamisak, sakju wata bamiyoy, aigi I marigi miyoy singbo, aigi nanungshibangami. Adubu, minungsi haiba pukjel asidadi, aigi migi nairude, pumnamakbu, minungsigi lichingna, konsinbangam libani. Ningsing bayai, sanjienbam banumatigi, wahikara. Meing labat habalgi mangalna, mapam kuding sandokli. Laira kangpok ni hairam de, lamza uiba makani, han na yeng da jatkide. Amod akai laifam ni, nakoy na natanam de. Laira bagi kangpok aho bada, lisindu nasu mangalui. Marupsing, matik chau ba mahusani, tamoy su chaui makoidi. Mahi panba upalna, marulug pagum. Mausagi kusem kudeng makso marului. Aikoi su makwagi matung in bangam naba. Hingmina si haibada kari kaliba marupsing. Wahai singa sigaloinana kodol tamjeri aroibe isei. Sayhum bendagi ceklagum.

Marupsing kudol tam janing bay say di adugi matik yami adubo matam gi akak na balay ba na tahan jari bay say asigaloy na na ngasigi oy na di ngay ko ta kisi sandok jaba matanga sida loshin jari taram tabiram ni basing bu amuk kahan na adom gi marup Victoria ngayang bam na kurum jari.

0: نورم قوي ما سين ميت أهم شيء شو ده بيدا شيخ ربني ما مين ما ثا كريش ثون ربني ما كي لايف أكشى ده كريم تجس تام دري بني بقى بس هاي نو ما شيم توم ما تام ده لاي أمان لاعا ما كي لايف أكتا نعشى أوجرو هاي يك بيجا ده بني بقى أدو تاو ده بني أدو كي ميوي دو أكوي نا أتوبا ميوي شيخ بسنجى مرتب جين ما يادرة موي كي أوي بتو عنبا ما فهم أمدا فهم بينا كني أني شو بدن نا ميوي بحاي بس يوم ده لايرة كي شيخ بنا أيام بوي بني lambda thopa matam da si ki ba kudung cha da ba ko yi su chai tau ki ba gum ba normal si da ba ta ne adu gum ba ama lai adu ko na ma chi yum da pusin ba ya ro ba kun da ko ki oi na customary gate ai na ma le al su mai na maring gi da customary gate ma pan tham ma ga ma gi thoram chi tau pi ga na ma ngon da tau ga da thoram chi ko na ma ha chi ko gi asi le ba ta chang ga da ba ko na tau ga da thoram khrai le adu si ma ngon da di ᱛᱚᱨᱮ ᱟᱭᱫᱤ ᱢᱟᱡᱮ ᱢᱟᱯᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮᱨᱮᱜᱟ ᱱᱚ ᱠᱮ ᱥᱢᱟᱭᱤᱱ ᱛᱚᱨᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱤᱵᱟᱱᱤ ᱢᱟᱡᱮ ᱥᱢᱟᱭᱤᱱ ᱛᱚᱨᱟᱜ ᱥᱩᱨᱮ ᱛᱚᱨᱟᱜ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱢᱟᱡᱮ ᱥᱤᱝᱫᱟ ᱛᱟᱨᱟᱜ ᱥᱤᱵᱟᱱᱤ ᱟᱫᱩ ᱛᱚᱵᱤᱱᱤ ᱟᱭᱨᱟᱜ ᱢᱟᱭᱫᱤ ᱛᱩᱜᱟᱱ ᱵᱟᱢ ᱯᱷᱚᱢ ᱚᱢᱟᱛᱟ ᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱟᱪᱩᱠ ᱵᱩᱱᱫᱟ ᱢᱚᱦᱚᱢ ᱫᱚ ᱯᱷᱩᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱫᱩᱠ ᱟᱦᱚᱢ ᱥᱩᱵᱩᱫᱟ ᱱᱚᱨᱢᱮᱞ ᱞᱟᱭᱤᱯ ᱛᱚ ᱥᱤᱵᱟᱭ ᱛᱟ ᱱᱚᱨᱢᱮᱞ ᱠᱩᱛᱩᱝ ᱛᱤᱵᱟ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱛᱟᱵᱤᱫᱟ ᱥᱤᱜᱤᱵᱟ ᱭᱩᱢᱫᱟ ᱞᱟᱭᱨᱟᱜ ᱱᱟᱨᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱱ ᱠᱩ ᱟᱫᱩ ᱜᱩᱢ ᱵᱟᱫᱩᱱᱟ ᱮᱠᱚᱭᱱᱟ ᱢᱟᱠᱚᱭ ᱜᱤᱫᱤ ᱛᱚᱜᱫᱟᱵᱚ ᱭᱟᱫᱟᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱞᱟᱭ ᱛᱚᱜᱫᱟᱵᱚ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱩᱫᱤ ᱟᱫᱩ ᱢᱩᱠ ᱟᱫᱩ ᱠᱤᱢᱟᱛᱤ ᱜᱭᱟᱢ ᱭᱟ ᱛᱟᱭ ᱟᱫᱩᱱᱟ ᱥᱟᱢᱞᱟᱯᱟ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱱᱴ ᱚᱭᱵᱟ ᱦᱟᱭᱨᱟᱢ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱮᱠᱚᱭᱜᱤ ᱱᱩᱯᱟᱜ ᱱᱩᱯᱤᱜᱟ ᱥᱩᱢ ᱟᱢᱩᱠᱟ ᱢᱟᱱᱟᱫᱮ ᱱᱩᱯᱟᱜ ᱱᱩᱯᱤᱜᱟ ᱢᱟᱱᱟᱫᱟᱵᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱞᱟᱭ ᱢᱟᱱ ᱟᱭᱟᱢ ᱵᱟᱵᱩᱫᱤ ᱢᱟᱱᱟᱭ ᱫᱩ ᱢᱟᱱᱟᱫᱟᱵᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱚᱭ ᱦᱩᱫᱮ ᱜᱩᱨᱮ ᱱᱟ ᱫᱩᱢ ᱦᱟᱯᱥᱟᱨᱟᱠᱮ ᱦᱚᱭ ᱢᱟᱠᱤ ᱚᱭᱱᱟ ᱮᱠᱚᱭ ᱢᱤᱭᱚᱭ ᱵᱟ ᱟᱢᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱥᱤᱨᱤᱵᱟ ᱢᱤᱫᱩᱜᱤ ᱟᱦᱟᱱ ᱚᱨᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟᱫᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱯᱚᱠᱪᱟᱨᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱝᱚᱞ ᱜᱩᱢᱵᱟ ᱞᱟᱭᱨᱟᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱢᱟᱠᱚᱭᱱᱟ ᱢᱟᱜᱤᱫᱟᱢᱟᱠ ᱥᱟᱠᱟᱛ ᱯᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱜᱤᱫᱟᱢᱟᱠ ᱥᱟᱦᱟ ᱯᱤᱜᱱᱤ ᱫᱩ ᱢᱟᱥᱮ ᱥᱤᱵᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱠᱚᱭᱱᱟ ᱯᱷᱩᱢ ᱠᱨᱮ ᱦᱟᱨᱟᱥᱮᱵᱟ ᱯᱷᱩᱢ ᱠᱤᱵᱟᱫᱩ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱩᱢᱤᱫ ᱦᱩᱢᱱᱤ ᱥᱩᱵᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱛᱷᱚᱣᱟᱭ ᱢᱤᱨᱮᱱ ᱦᱟᱭᱛᱟᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱟᱫᱩ ᱤᱢᱩᱝᱫᱟ ᱠᱚᱠᱷᱞᱟᱜᱟ ᱮᱠᱚᱭᱜᱤ ᱥᱟᱠᱷᱩᱢᱫᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱟᱢᱟᱫᱟ ᱢᱟᱜᱤᱫᱟᱢᱟᱠ ᱢᱟᱥᱮ ᱮᱠᱚᱭᱜᱟ ᱞᱮᱢᱤᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱭᱵᱫᱩ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱵᱷᱤᱫᱟᱢᱟᱠ ᱢᱟᱜᱤᱫᱟᱢᱟᱠ ᱥᱟᱠ ᱮᱠᱚᱭᱱᱟ ᱠᱟᱛᱯᱤᱜᱮᱱᱤ ᱟᱫᱩᱢᱟᱭᱱ ᱛᱚᱨᱚᱜᱟ ᱮᱠᱚᱭ ᱢᱟᱨᱤᱝ ᱯᱷᱩᱨᱩᱯᱛᱟ ᱮᱠᱚᱭᱱᱟ ᱢᱤᱭᱚᱭ ᱵᱟᱢ ᱥᱤᱵ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱢᱟᱛᱷᱚᱢ ᱢᱟᱝᱜᱟᱢᱡᱮ ᱱᱩᱢᱤᱫ ᱦᱩᱢᱱᱤ ᱥᱩᱫᱟ ᱵᱤᱫᱟ ᱞᱚᱥᱤᱱ ᱵᱟᱭᱟᱫᱮ ᱱᱩᱢᱤᱫ ᱦᱩᱢᱱᱤ ᱥᱩᱨ ᱢᱟᱛᱷᱚᱢᱫᱟ ᱤᱢᱩᱝᱱᱟ ᱤᱢᱩᱝᱜᱤ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱞᱚᱥᱤᱱ ᱡᱟᱨᱟᱜᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱭᱵᱩᱫᱤ ᱢᱟᱠᱚᱭᱜᱤ ᱟᱱᱤᱝᱵᱟᱱᱤ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱟᱢᱩᱠ ᱥᱟᱭᱜᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱠᱷᱤᱵᱟ ᱪᱟᱦᱤᱫᱩ ᱟᱢᱩᱠᱟ ᱞᱟᱱᱛᱷᱩᱯᱟᱫᱤ ᱭᱟᱫᱮ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱥᱟᱭᱜᱤ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱜᱤ ᱛᱷᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱣᱜᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱟᱨᱟᱵᱥᱩ ᱪᱟᱦᱤᱫᱩ ᱢᱟᱫᱤ ᱞᱟᱱᱵᱟ ᱭᱟᱫᱨᱮ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱥᱤᱠᱷᱨᱮ ᱟᱫᱩᱵᱩ ᱢᱟ ᱥᱤᱠᱷᱨᱟ ᱢᱟᱛᱩᱝᱱᱟ ᱢᱟ ᱯᱷᱩᱢᱜᱨᱮ ᱢᱟ ᱯᱷᱩᱢᱠᱤᱨ ᱢᱟᱢᱯᱷᱚᱢᱫᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱢᱟᱝᱯᱷᱟᱢᱫᱩᱫᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱚᱭᱵᱟ ᱭᱩᱢ ᱢᱟᱪᱟ ᱟᱢᱟ ᱥᱟᱵᱤᱜᱤᱱᱤ ᱮᱠᱚᱭᱱᱟ ᱞᱟᱱᱴᱨᱩ ᱠᱚᱣᱮ ᱟᱫᱩᱫᱟ ᱮᱠᱚᱭᱱᱟ ᱠᱟᱛᱤᱝᱵᱟ ᱢᱟᱜᱤᱫᱟᱢᱟᱠ ᱟᱦᱟᱱᱵᱟᱫᱟ ᱦᱟᱯᱷᱟᱣᱫᱨᱮ ᱠᱷᱟᱞᱟᱡᱮᱵᱟ ᱟᱫᱩᱫᱟ ᱟᱫᱩᱜᱤ ᱭᱩᱢ ᱢᱟᱪᱟ ᱟᱫᱩᱫᱟᱢ ᱦᱟᱯᱤᱜᱤᱱᱤ ᱮᱠᱚᱭᱱᱟ ᱟᱫᱩ ᱢᱟᱜᱤ ᱢᱟᱛᱷᱚᱢ ᱢᱟᱝᱟᱢ ᱞᱟᱥᱠᱤ ᱢᱟᱛᱷᱚᱢ ᱢᱟᱝᱟᱢ ᱡᱮ ᱞᱟᱥ ᱨᱟᱭ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱨᱮ ᱟᱫᱩ ᱛᱟᱣᱫᱨᱤᱯᱟᱣ ᱟᱫᱩ ᱭᱩᱢᱫᱩ ᱛᱷᱟᱢᱵᱤᱜᱤᱱᱤᱭᱮᱵᱟ ᱟᱫᱩ ᱛᱟᱣᱨᱟᱢ ᱢᱟᱛᱩᱝᱫᱟ ᱭᱩᱢᱫᱩ ᱥᱤᱫᱚᱠᱷᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱥᱮ ᱮᱠᱪᱟᱛ ᱠᱷᱨᱮ ᱮᱠᱚᱭᱫᱟᱜᱤ ᱞᱟᱭᱛᱨᱮ ᱦᱟᱭᱵᱟᱥᱮ ᱟᱫᱩᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟᱫᱟᱢᱤ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱱᱟᱥᱟᱭᱜᱤ ᱱᱩᱯᱟᱜ ᱱᱩᱯᱤᱜᱟ ᱠᱷᱮᱛᱱᱟᱵᱟᱥᱮ ᱠᱟᱫᱟᱭᱨᱮ ᱠᱷᱮᱛᱱᱟᱜᱤ ᱦᱟᱭᱠᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱭᱱᱟ ᱟᱢᱟᱞᱮ ᱯᱚᱪᱷᱟᱠ ᱟᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱭᱫᱤ ᱮᱠᱚᱭᱜᱤ ᱯᱟᱜᱤ ᱯᱷᱟᱭᱡᱚᱢ ᱦᱟᱭᱛᱟᱨᱮᱱᱠᱚ ᱯᱷᱟᱭᱡᱚᱢ ᱟᱢᱟ ᱮᱠᱚᱭᱱᱟ ᱥᱮᱜᱟᱭᱨᱟᱜᱟ ᱣᱟ ᱟᱥᱟᱝᱵᱟᱫᱟ ᱮᱠᱚᱭᱜᱤ ᱯᱷᱞᱮᱠ ᱭᱩᱝᱵᱟᱜᱩᱢᱫᱟᱠᱚ ᱭᱩᱝᱵᱤᱜᱟᱱᱤᱵᱟ ᱟᱫᱩᱫᱩ ᱱᱩᱯᱤᱫᱟᱫᱤ ᱭᱩᱝᱜᱟᱨᱚᱭ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱮᱠᱚᱭᱜᱤ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱫᱟ ᱟᱪᱟᱣ ᱟᱥᱟᱝ ᱦᱟᱭᱛᱟᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱᱤᱫᱤ ᱟᱪᱟᱣ ᱟᱥᱟᱝ ᱦᱟᱭᱛᱟᱨᱮᱫᱤ ᱮᱠᱚᱭᱜᱤ ᱠᱷᱩᱞᱟᱠᱚ ᱚᱭᱵᱟ ᱠᱷᱩᱱᱵᱩ ᱚᱭᱵᱟᱠᱚ ᱟᱫᱩᱜᱤ ᱟᱫᱩᱫᱩ ᱯᱩᱨᱟᱢᱵᱟ ᱢᱤᱥᱤᱝᱜᱤᱫᱟᱢᱟᱠᱟᱫᱤ ᱥᱟᱭᱜᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱢᱟᱥᱤᱝ ᱦᱮᱱᱜᱟᱛᱟᱱᱤᱵᱟ ᱢᱟᱱᱟᱥᱤ ᱯᱩᱨᱟᱢᱤᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱥᱤ ᱯᱩᱨᱟᱢᱤᱠᱚ ᱦᱟᱭᱵᱟᱥᱮ ᱟᱫᱩᱱᱟ ᱡᱟᱠᱥᱤᱱ ᱯᱤᱜᱟᱫᱟᱢᱤ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱞᱟᱥᱜᱤ ᱮᱠᱚᱭᱜᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱭᱱᱟᱜᱟᱫᱟᱣᱨᱮ ᱦᱟᱭᱵᱩᱫᱚ ᱟᱫᱩ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱩᱫᱟᱥᱩ ᱢᱟᱨᱤᱝᱜᱟᱫᱮ ᱠᱚᱭ ᱥᱟᱱᱫᱟᱝᱡᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟᱝ ᱦᱟᱭᱵᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱟᱫᱩᱠᱤ ᱢᱟᱛᱤᱠ ᱢᱟᱨᱩ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱭᱟᱣᱫᱨᱟᱵᱟ ᱭᱟᱫᱨᱟᱵᱟ ᱟᱫᱩᱱᱩ ᱢᱤᱛᱩᱫ ᱢᱟᱜᱟ ᱮᱠᱚᱭᱜᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱛᱷᱚᱣᱟᱭᱜᱟ ᱮᱠᱚᱭᱜᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱭᱜᱟ ᱠᱟᱭᱱᱟᱨᱮ ᱦᱟᱭᱵᱩᱫᱚ ᱟᱫᱩᱱᱩ ᱢᱤᱛᱩᱫ ᱢᱟᱜᱤ ᱥᱟᱜᱞᱮ ᱱᱟᱢᱟᱫᱤ ᱛᱟᱣᱵᱤᱜᱟᱱᱤ ᱟᱫᱩ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱢᱟᱜᱤ ᱥᱟᱱᱫᱟᱝᱡᱮ ᱭᱟᱣᱫᱟᱵᱟ ᱭᱟᱫ
1: ᱦᱚᱭ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟᱢᱩᱠ ᱮᱠᱚᱭᱜᱤ ᱢᱟᱨᱩᱯ ᱪᱚ ᱴᱨᱮᱥᱚ ᱫᱟᱢ ᱞᱟᱠᱪᱟᱜᱮ ᱢᱟᱨᱩᱯ ᱞᱩᱦᱚᱝ ᱵᱟᱥᱤ ᱛᱟᱝᱠᱷᱩᱞ ᱞᱚᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱭᱵᱟᱛᱟᱨᱮ ᱠᱟᱨᱤ ᱦᱟᱭᱱ ᱦᱟᱭᱵᱤ ᱵᱟᱜᱤ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱛᱟᱝᱠᱷᱩᱞ ᱯᱷᱩᱨᱩᱯ ᱠᱤᱫᱤ ᱞᱩᱦᱚᱝ ᱵᱟᱥᱮ ᱢᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱱᱟ ᱯᱟᱝᱛᱷᱚᱠ ᱯᱟᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱵᱤᱭᱚ
2: ᱠᱚᱭᱱᱟ ᱞᱩᱦᱚᱝ ᱵᱟᱭ ᱵᱤᱡᱟᱵᱚ ᱛᱟᱝᱠᱷᱩᱞ ᱞᱚᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱠᱟᱡᱟ ᱦᱟᱠᱟ ᱚᱭᱟ ᱵᱚᱠᱚ ᱥᱟᱠᱟᱡᱟ ᱦᱚᱭᱜᱤ ᱞᱩᱦᱚᱝ ᱵᱟ ᱦᱟᱭᱵᱤᱥᱮ ᱟᱣᱮ ᱛᱟᱝᱠᱷᱩᱞ ᱜᱮ ᱴᱨᱟᱭᱵ ᱛᱟᱭᱵ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱣᱵᱟ ᱛᱟᱣᱱᱤ ᱦᱟᱭᱵᱤᱥᱮ ᱞᱮᱠᱛᱤ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱟᱫᱚᱠᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱛᱟᱯᱟᱫᱚᱠᱚ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱯᱮᱢᱞᱤ ᱠᱷᱨᱟᱢᱟᱫᱤ ᱟᱢᱱᱟᱞ ᱟᱪᱟᱣ ᱥᱟᱝ ᱟᱞᱟᱭᱟᱢ ᱯᱷᱮᱥᱟ ᱞᱟᱭᱵᱟ ᱞᱟᱱᱛᱩᱢ ᱞᱟᱭᱵᱟ ᱢᱤ ᱚᱭᱫᱮᱱᱟ ᱠᱷᱨᱟᱢᱟᱫᱤ ᱟᱢ ᱞᱟᱭᱨᱟᱵ ᱞᱟᱭᱵᱟ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱢᱚᱭ ᱯᱷᱮᱢᱞᱤ ᱢᱮᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟᱜᱟ ᱯᱷᱚᱨ ᱮᱠᱡᱟᱢᱯᱞ ᱞᱩᱦᱚᱝ ᱵᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱥᱤᱫᱟ ᱱᱩᱯᱤ ᱦᱚᱥᱤ ᱟᱢᱱᱟ ᱟᱪᱟᱣ ᱥᱟᱝ ᱱᱩᱯᱤ ᱚᱭᱨᱮᱫᱮᱱᱟ ᱢᱚᱭᱥᱤᱱᱟ ᱟᱥᱟ ᱦᱚᱭᱫᱤ ᱦᱚᱭᱜᱤ ᱞᱟᱭᱵᱟ ᱢᱟᱛᱩᱝᱤᱱᱟ ᱦᱚᱭ ᱠᱷᱩᱱᱪᱤᱝ ᱵᱩ ᱱᱩᱢᱤᱫ ᱟᱱᱭᱮ ᱦᱩᱢ ᱵᱤᱡᱟ ᱵᱤᱛᱷᱟᱠ ᱛᱚᱜᱮ ᱦᱟᱭᱵᱥᱮ ᱥᱤᱥᱩ ᱭᱟᱢ 뭐 좀 더운 건 뭐지? 뭐 군도다. 누바 윰자팅아이다. 뭐 누비 윰도다. 좀 누비 아니 홈시 뭐시 호는 모르송 하이에고. 차라가 차라가 좀 한징나 세샤가 되면 누비 아니 홈어부터 왜. 그리고 뭐 누비시나 누바기 군데 윰도 여러 간다. 거기 누비나 도마이나 윰다 뭐 비타구자고 겁나. 누바시는 쇼 레이보 오이르디 얌나. 이나 군데 미 레이보 요 패밀리 오이르디. 마시는 쇼 뭐기 군데 패밀리는 더 뭐기 무릎심 야암 거라가 만나서도 맨날 맨날 니홈 좀 비자를 내게 그리고 맨날 사이 후지 한진 하이브시 후지간 좀 눈밑 아마들 홍바네 눈밑 아니 홍바네 하나디 한진디 홍바다 눈밑 아마들 신키니 아니들 신니 하이브디 모이디 레이브무도이나 좀 합타 좀 해는 농아이 레 맨래예 그리고 맘마래 쇼 마빠래 르메이 르메이 나 하이브고 르메이 그 마차 마빠래 되바 마차래 되는 거 아두 신기 ngangsi lohong ani haibma tamna adugi di sai moi family gi moi clan gi eldest brother do mana risk to na law man lohong bi ye hanjing na haibda lohong bi gi di specific shin ning thau gi ne shin to ne haib le tiab ko im lai bu mutung ina ngamba mutung ina da bai na ko thok na ra ga awari sha na ra ga da bai lohong nei he she shin tam bi ram ne ma na
3: maring phrup tai koi na nupi thi ba hai ta re ko nupi thi bi ko ne lu nu lo sa lo hai na kau nei nu hai bi nupi ai ba ne masida ai na makhal ani thongna khaidok chege aibidi ekoi gi luhongba haibisida mayamna ekoi na khangna bisi ngasai gi process mayam hum sathara ga ngasai nu pm cnb bdu cnb ban na tabdu ekoi na luhongba oine lawne luhong roi khanja ba kangun na chele pm aina luhong jege hairadi tawda ba yadaba ekoi thaine gi chatna bi haiba tare dule ni आन बदे कोई ना मुरमन है दी मुर है दी मचिन है दी मन है दी फाव है दी मचिन फाव चत कोई है दी नुपी दी दा हान हैरम गदा भाई ता अदमाई तो गदी अदु तो मतम दा असि दसु आई मखा ता दिन कांदा आई कैनो मत हाई जा होगे एकोई मरिंग जाती दा यू से मखल अनी ले अमना वायुनी अमना लौरु को असि मखल अनी से करगी इन हाइरे नो है कांदा सई tangkat tangkat de sinar ga dopa yu makhal ne ta murman hai bidi machin hang ba chat pa matam da yu botala ma pura kani adu pura ga chat ka dab ne nupi mayum du da sai gi nupa gi mayum na chala ga nupi gi mayum da sai gi yu botal adu thamu ga dab ne adu thamma matam da sai gi nupi nupi na ta ga nupi gi imung na yu du handurak ta ba tar di ma koi na macha nupi machin hang ba do yari hen lo de kari gumba du pi du na mama bu hangani hen la kunu pa du pam jadre khala je adu oi tari thamlam li ba yu bota do ma namu ma gi aji ki ma bu hang ba la kunu pa yum na mu thilu ga da ne matung da ekoi na tul chang hai ba di aji ki makha ta ma machin han hang bu matung da ma si yar ba yadri ba si handa handok ta ta di yar ba ni du na makha ta proses la ka do ne sita mu sai na han ba sat pa matam da di ekoi gi yu mota la ma bu ga ni adu bu adu sinir adu da sinar river yu maming den lauru haire matung tarap tulchang haiba si gi tangkak sida muka yu botal ahum pura lakani sem asai gi lauru do yu do adu pura lakani madhu da kamain taugani hai matam da asai gi nupi du na magi mama mama gi imungi mama ai tai moi imungi mi sin kau tho kau ra thamam ga de magi bobo ne kari ne moi imungi hanjing ko kau ra ga ma thamlam ga da ni um thamlam ma tang da kamai tau ge ka ne sai gi du pa gi imung du na pura pa yu do ga du tham bira ni tham ma tang da sai gi botan ohum du da gi yu se khra khra khra lo tho ga na sai gi nu pi du na magi mama gum ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯄꯨ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯕꯣꯛꯅꯦ ꯀꯔꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ 나세 안 받았지. 에코 유시 보탈도 부르자리도. 보탈시 에코에 튕나 꼬만다. 리글리기 보탈. adungbo in pura chatne adu hoji ki si lampu khamchi da di khondrung man ba male manung do hut laga hoina mai maku du na koi botal oi bai ta ising mo puni nga adu mo pik than ba yu ahum pura lakani ba adu da haba ga adu pura ka da mi do lampu upai na kawani mana pura ka da na sai gi nupa gi imung du na masi khando kani ba karam ba mi bu khando kani khando ka da bunu hai ka da macha po ko matam da choi ki ba lan ki ba yau da ba adu gumba nupa ma chira ga ko ni pu ni for example ai gi di dang sa ni ai gi clan na ma da hai ra ga pu ba ya de atu pa clan ama sai gi macha ma su po ko matam da su choi choi ki da ba adu gumba mi ama pu ra ga nang che anga si gi thoram chi da si yu ji pu bi ko hai na mo ni ko pu ra kan adu nu mi tu da nupi se akuna pujaregi ko haibasu yare nataga depthik sama tauraga matungda noy amuk lakho aduda bujaro hairasu yare kai gumba nu adunu mitada loida bida mathang special latardi nataga nupi dena ai budi makha ta avasti samadi lairi ba ko tul chhor tau biu hairasu adu tauradi nupi du gi tamak nataga nupi gi imung duda nupa gi imung na moi gi tamak cha khangbi gi ni ba
1: em nuai je makha tar phosi de marup ekhoi tangkhol phuruk ki oina jinjak ta tok tok ba haiba dare adu gum lei bra lei ra gadi tham biu ne
2: khoi gi se jinjak hai bum tam sida sai tangkhol hai khau ba haiba gum na mi se group siam to han ni na ko adu ma sam sa hai na bi siam lei tong an lei ba khoi gi som da sai khoi gi moti khoi group se sin ding sai san dang se one of the important midway ne ba cha sha wei ne ba ko mu ka shom thak ta hai bum dam da soi gi northern area da hero ba ko si area da demo hi mu ka mo ji ok sha shi wei ne ba for example nang na nung bi gi ji gi lur festival mu cha pa ma dam da mu di ok sha shi sam tu mu tum ge ji ma ka wa ka phu thu na ma ne ba pra nang sha ngang na du bu puk ta na ro ba mu tan thong ne ba du mai na ho tam khul gi da central area da hero tu mu dam central area shi na mu ka oxy yam thong na moi mu ga du da san chi yam cha ram ne ba du ma tong an tong an ba ho tam khul di area shi it depends on the area
1: ko pham gi ma kha pole
2: ha pham pole ba du mai na isana pi she yam depend wore adu ga ho gi sau gi isin na mu ge chi khra cha ba hai ba ho na cha ba isana pi she moi asom ba thak gi missing di as no na cha shi shi shi thok ni ha ba le ba ko ho na cha ba gam na mu kam ba thak cha de ba isana pi ma she the winner ahoy sao is ki missing sina mung sana piam cha ba ye ne sai sa da hoy sao ni sing san dang cha re shom da kuna ok cha re ero cha re men do an do cha ne ko to men do ma kham kham dong ale ha ta re sham ben thum thum jage
3: koi maring jati jo do ma koi na pai ki pam cha ba ko mai gum to ko ma tam da koi sin na yaud ra ba yaad ra ba cha ing chang le jae da koi na yam na haw na cha na ba ing chang hai ra ma tam da ga sai gi an po la di si ju se kana ma sing ta ro sem ga da ma sing ju na te adu amana koi na chak si phut la ga thong ba amane adu da ing chang kare kra ha pa ga adu ing chang do koi na cha da ko asi ani je hai gi adi asai gi an po la si na ka mai ta ge ga na ko mai ma tho ko ma tam da sa si manung sa se manung sa se koi thong da ha te ba asai to an lo tho ga ma si sing ju ta ro ga na sai gi wari ba mi sing ge da ta bok su bi ri ba ma am da koi na refreshment on yin de wai de ha wo yam su ai de su yam na pam ja ba ing chang ma kha lai ta si je adu amana cha da wa ba se sa ka di cha thong gi oi ro am oi ro mai te gi na ha ra ga na ko u ti gu ma yam adu ma hab na ba ma le na
1: hoi
3: adu ma oi de ni sa gi cha da wa ba se da ai koi na ingredients ai koi na spicy kai gu ba yam spicy oi ba pochak hap ka damna te koi na hap i se koi gi koi herbs mayam do herbs mayam ji sinara ga insan ha han ba singa ma kan da maroi gu ba phadi gu gu ba sing gu ba ko hairi bo gu ba adu mo mayam ma insan da hap pa da ha ga da ba herbs mayam ma le ri ha da adu mo sinara ga hau na cha ja ba jati makhal amani ha
1: makha tar pasi de maro isai no mai hai ba se maktabu ai khoi na nungai ba matam awa ba matam da dum loina ra ga chat hai ba tare masi ga mari lena na amana ama shogat na ba oina tangkol furuk ki amadi maring furuk ki ichil inau sing na buthok pa isai movies marup sing na fajai khan ba hai ba tare lai ra ga di ai khoi ge radio ta bi ri ba sing da recommend to bio
2: ai she isai ga movies am pam jami oye ba ko si feel the show a change
1: ahoy
2: adu ga hoje ko jik shaina 아이 프렌치 친구 거기 소닝머디 아이 당코기 혹시 무비 아마 토 에버고 꿈럼 로세나 시 아이 무간미럼 로네 이제브니 마 야암나 이시 이바 이바 필름 스크립트 이바 이바 스테이트 워크 미슬로로 와 미네 부컴 간미

0: haira hor ko dina te bo ai tara ko jukitan ai ngon da thawa ya uze ba ta ko matam da ta bo or ta da dun tonga ma moi ga ai ngon da tau ge ga na ngam da ba tau ge ga na wa khan da khan ja ba adu bu du ubi ba gi ha ta ra ada mai na nu shi bi ba gi matam da mr photogenic bi bi ra adu da gi jumo influencer or ga di tan ai ngon da ino da ma happy ba adu happy ra mat da gi film da ge mu tha do ga sumang li la sa da mu sang ye adu ga ai na pa man ba ji hen ba kan da ai gi khoi ba so sina khoi si da di institute oi na lai ba na tam ni na sumang li la da ai je mana atop ai di time star na do lam lai adu da ai je matam khara tam bo ina ya ro na adu da ai je ai chahi ai khan ba da ai do yam yam ngan na ai ta re 1920 ai de gedum adumai oi rang ne bo ai de gedum ai di pick na dum mina thoi nge adum matum ko in ina ra ga khoi wa su ang ang de bi dum thola ko da ai ngon de ha rao se bo ye acting ai je ka you know de ai ngon da kam khang man tri bo matam da adi pam yam pam zara ga zu adi matam da city police na lila am khak ai na ya na na yau gi lila se adi city police na ang khak yau adi da oza sana aji gi di matum ji da ai je esaim saraga matum ko inna bai ta hai di man hek chaling e dum tho man hek lila je thoi nge dum tho obne bai wa di swang ang na ta adu da ge ai je sum thongmal lak ta isai tan ikai ba phaw le adu da ge ai di dialogue ma cha ma sum ngang ning ba di phaw le ai oza ai dalung ma sam ta ngang jage ga har ga adu mai tor kan da adu da ge sum tam na tam na di hor ki adu ga sigi mamang da aina sumang lila ga theater ga gi theater mirror ga hai ta ani jina punjal laga workshop ma sahi khuding dum chil le sumangli la sanglen da sidai da ina ihan hanna ai perform tau jare sumangli la jiam ta sina ma ki hai di acting gi oiba dialogue ki delivery da gi kamai ne ek tong ni gecher diam chaw we ta ga su am ta mana de film theater body language am ta mana de ba dialogue am tor pa kan da mai ma gi drama do gi oi ta drama style da gi khoi gi lila do ita ga su moirang pro ba ga smai lady lady mai ma gi ma chatu gi matung ina lo shanar pa ngak tani da na adu mai na khaji khaji khaji chang jarak pa da gi hojik smai mayamna kitang nushibidana mayam bi seba tawba phangjari je haijani
1: hoi lam se loin mak sure haina su thambi re isai gi lam da su sumangi la da su theater da su adu surasna masigi line sida changlak chingai mamang da di actor amagi punsi lifestyle je sumai sumai nagadi tawram dong mali kaina ga khanbi badi leibi brahana
0: khalle khalle di actor haga loinamak hojik chungai adum koi da ju dum ubi bajako ani kai goma mangonda award paler moida ba degi mine yam noaina noaina dum ubune khan bane ba koi na ju koi senior gumba koi na khallu buduga salura ga thengnar kan da oira oira buduga dum taiwan na ba si akoi da ju dum thok toina haita mi gi vision je artist se koi na awab gi saruk si ubi dam ne mi adum noaina ra ga degi sim waram ne sim toram ni ga khan da ta sen har kan da lifestyle do resu anambana awaba jingni hena arts pam badong taw he tasingna makki haira kan adu ga hoy pamje bado awaba du khangna changak pani na magun do tasingna makki art ki magun kan wana changjara pa kam bujna ju hele tayang tayang na changak padu di dum kemta foundation yorok ta bagi yum mak ta sar sun le dana ko yang na yang na chakam bado du ga wana changak pa jing ji di art ki magun do khangna khangna makhong do ki khangna changak pani na senior gum ba le bi ri jing ji haji bog da haidi makhong pa anik pa matam da di kemta king da dana haji bog dum le ri cha adu ga dum kitang line line chang ki ba kem ta pasal le tor ko sudum ya hoy ko art chai ta adu do nai di adu mo me ang tu na dum tang nik pa da ba da mo kien ma gi phi bon da dum lai gi chai ta
1: hoy art sam oi ra ga di yam na thamoi de gi pam ja ma so chang ni haina khan je hoy adu di a ekaram oi ra ba matam si da di ngasai khalam ba du ka khena ba di ka ya ma u re haina tham bi ba ni adu acting gi career si da chang se la pa matam da awa nu ngai bu di ka ya ma thing na bi ram ga ni haina khan je ma si da thing na ki ba khwai de gi turas na mayuk na ki ba challenges hai
0: challenges haragadi life sida hedi achowa mayam mayong nagrai ta kai ma mai thira gaju ai mai thira chien ba dia de nai thamoi da dum haidi ai ngonda aina taujak en khangi ba thabak sida de kadum thang sim changan de sha dai ta si ra si sanga sanga nai ngonda am khangi ai ngonda thamoi de leja ai mi na nga ga su kya kana tagan de hedi apha ba phata ba gi na thabak aina taujak yena khangi ba thabak tu de nga si phang ba ai heng phang ba ai hangchit phang ba hedi matam di changani bo isan ai isai vision am di ujabam di changai ta ini aina matam mang ga su da podam thadar ga su phangoi da beri ada di adu di tau de adu ga di aina kai gumba shana vision mu jara ga di aina tau ge na khan gi ba thabak tu da di mi na oi hai gera oi roi hai gera adam ai no tho adam ta tho podam ga me pandam du yau dri bau gi di phana ngang gera sakera ama tau gera tau roi ra aina adam ngang ejing do no phang banu mi to aina phang banu mi to da adam moi adam moi ju supporter ka de ne marak ta di beginner khudi mak ta hai ta ne ko mi oi ba je ani thaba ma tau matam da tau ne ga harak ba je si ji di mi ma sing ya moyo aduga yai thalak mana na mangak ta nai ta re adu oiroida adu tauroida na adu oibo or oida bodu di mi gi wakhal ne ai gi sha gi oi bodu manung de lai jari ba thamoi de lai jaba poto adu dena se laga de dum ani tauru bo khudi mangta dum phangni na adu mai khanje ta re dawja gi khan ma thabak ta di maning hala kya kan na chen gan de si phangdri bo di na dum sa ge ra thakera thoira phanangang na ge ra ma tau ge ra dum ai noi na tau gal lai ta re
1: hoi yam na nupa moi ba gi su chap chap ma gu na mani hai na khanje lep ki ba khong pham hong da ado suresna film amagi project amala pa matamda director na traga producer haize batare ko mokhoina suresta character ama role ama pirak pase adum any character pirak pa matamda harau harau adum lobi bra na traga pirai ba character role sing se kari kari criteria ka yinga ka di lobi ba
0: character se pirak pa matamda adum ayeng di yeng je ana sana roi da bor ka de sai si dang on the sana roi da ang on the boxer roi da na dum adu di sheng dum hai ba a khoi gi hojik ta ri ba khoi industry ji goi nai ta birai bu question du ga hai de a khoi gi si da lai ri ba hojik ke hojik ji lai ri ba khoi gi condition ja si de di khara sana phatri ba sana phatri di a si de ta u di hai ta thoi na adu hojik ti hau di hau re ta sing na ma ke hai ra ga di hojik ngal ngai matam da khoi gi film ji hanga si bo yeng pa matam da film nu ngai ta ba yeng ba nu ngai ta ba thoi dong yau dam ne khoi gi generation ji da di hojik si kari film thoi gi kari dauri ge jibu khangda ba tashina ma ki adum yaura hai ta ad akhoi ju dum hai di artist ne khangbi ba ji oi khangda ba ju dum yauri ba ji tashina ma ki hai ra kan da ko ad ka yuna hai di yam thokchalak ba value yaur ta ba hai ta artist ki value je ma kesu lai tan ai ju kum ninge ai ju taung ninge ra ba taung taung taung ra ba ki condition ang khatang da tarok ba direction ju tashina ma ki pinning hai ra ga sidai ain hai ba ki di tik tinate ba adum ko hai ai ju oi ba ai gi uza ba kana dukhatang hai ja ba wa ne loi namak phai na tra ga phatti gi na ta bi da ba pang taung da taung san ba ju dum yaure yam section ataw sudum yawe khoi sudum haidi mayang gi seba taw ge na thoro ni na ko haira pakan da accept taw da bisi jom yam lu ba condition am ka oye bo aduga thamoi de dum lai jai public na pambi ba na traga pambi da ban to khar kan da mana taw ra di phajani direction ni na taw ra ga di my effort si bok thadara kani mana taw ra ga di smai lai ni adu di akhoi na su loi ma gi choi chang di loi ma adu di u di ngam me bo ko mi mi ye kan da oina pun mi na ri batim dui ma tung ina oina work taw he ta sik aduga makha tarakpada di hojik tauge khanmadi adum lairi adu haidi jahang biriba question da adugi pakum da chapsana bhai tar hai hojik laiba generation jida adum matung tarakpada di kitang hojiki question dugi answer do adum adumai noi lakna rane hai tar
1: hoi edo film hai basi maktabu suraski lifestyle sigadi pra tongan bam oiduini sum anmana da ba tongan da character ma portray tawrak kaduini aduna masida di koi ki character sing sig achusina na bahut na bada mental preparation gadi tawbi ra tawragadi karam karam
0: ਹਜੇ ਹਜੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ꯈ꽈꽈ꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯤꯝꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯐꯣꯔꯠꯇꯤ ꯊꯥꯗꯖꯒꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯐꯤꯂꯝꯅ ꯊꯥꯗꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯩꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯦ ꯑꯃ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯟꯅꯔꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥꯁꯤꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯟꯠꯁꯤꯃ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯗꯝ ꯅꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯛꯀꯤꯡ ꯗꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯊꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯨꯟꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯅꯤꯁꯤꯃ ꯊꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯡꯉꯝꯗꯦ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯥꯎꯟ ꯆꯦꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯀꯣꯏ ꯆꯣꯡꯉꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯁꯃꯝ ꯇꯦꯜꯂꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯆꯥꯁꯟꯅꯈꯤꯗꯕ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯊꯔꯤꯖꯤꯝꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯖꯕ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯂꯦ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯛ ꯐꯖꯕ ꯊꯤꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯅ ꯊꯤꯝꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯗꯨꯅꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯐꯖꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯅ ꯊꯤꯒꯦꯔ ꯐꯖꯒꯦꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯔꯗꯧꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯃ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯝꯁꯦ ꯀꯟꯇꯦꯟꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕꯒꯤ ꯁꯝꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯪꯅ ꯅꯃꯛꯑꯒꯁꯨ ꯁꯝꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯪꯅ ꯅꯃꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯛꯀꯤꯡ ꯗꯦꯁ ꯇꯤ 15 ꯗꯦꯁ ꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯋꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
1: Hoi, oitari hariba film masi, sureski punsida, adum kaungamdana, sagonaraga lehogata ba film amakaksu, oigani haina taze, masigi matanga su, film masigi oiba, awanungai amadi, awabakayamala yamagasu, a word pang mamatam dadi, awava sing the soidanamaki, kaufopiram gani haina sukanje, sigi matanga su, kitang shirta piram.
0: Oitareze, awabaganungai, baga animus tosana resa tibukan the kamai together, numbing emanum the same why, and the film kapa matam the same why, public na kana acceptable, oide, adubu. Tang

Isaya si tahan je kibugaloy na tungan-tungan ba sa isag pasing nasag pagid, lantog to na tahan je ba matanga sa daloy chire. Akas ba ni Imphal, hausik numidangi pong taramakay tare, sangay janel ki thawram lorsan jana ba matam yawrakle. Hayeng yumsa kay sinumit, September gitang taratarug, inglusing anikun taruk, langbangi, mangani panba, sakab dalising ang maga chamapal ni Funipal, ayuk kipung mga makai taba matamdagi sangai channel ki thoram paring sanduk pahujagani sanduk chagadaba megahertz chamaga ahum dasmik manga ngasi gidamak tadi tabiri pasindagi kainana biya thangni jari pinabirasi jay hind